0: message came from Kuku Japan. Kanyaga na kukuza kadoko doko. Yeka kuti, ichi chino chino zipa manji. Ichi chino chino naka. Chino chavano Radio 54. Saka semuna neti tinerudu atisikuda kunakizwa newe. Ndisa kanda kukoka. Kanda kunakizwa dega. Ndati. Ndati.
1: Ndati.
0: Uya tinyanga anye.
1: Ndati.
0: Fano no tazi huya tifadaye. Kufadaye zidu. Nota amba yue. Nekuti chinu chaka sikwa. Chikati ndiche vanawe

umtshato ngomanqoba. Apa ngicela ukubuza empilweni, ukhona umuntu ongafuna uthando? Ngiyabuza kwamaqiniso, ukhona umuntu ongafuna uthando yini na? Kumbe ukuthandwa. Even uhlanya luyafuna ukuthandwa lekwazi konoko. Lamasela afuna ukuthandwa futhi kona pelisela.

Wenyasha ndi wenyasha mufunge. Akana muna asikudzwa namwari ka. Akona kana kutombosta kuda.